0: kahati kuriro
1: tutu ku FM
2: fakatauti
3: e taru ana i taku
2: kwa fakatauti tikanga o tēnei fakatauti mo te tangata whaiwhai pihau mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu
3: e taru ana i taku
0: kahati kuriro
1: tutu ku FM.
4: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.